Tusaroksi mavi tamauna Sunday request show good nating uyaku sana daily good tusang naktau yuma unit tusang nakataguru ya rumavi titera kataron naktusi titekau sikut Sunday request show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0 Ike akivikut titararun naktu sitao uvanu toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut kinarun naktu si Sunday Request Show Ilagiyaw ngikku situk serarun naktu si Ilagiyaw yumanararlu si Deko natar titararun naktu si kisumitu sang narumang mangat. Sukkayukut facts. Titararun naktu si tau 867-979-6147. Tema tau ukaraw tikut. Nipilio katarun nang miyo si kisumitu sang narumang mangat. Tama nga ikarung ni 979-6101. Ungasik tumi akikangit tumit 1-888-896-3135. Ikaw magiti, taita kataklugo kisumito sang narumang mangat, kinami ingyak taong mangat, tamadyangin nama.

Du sa rog si ma vi ta mau na Sunday request show good na tingo yakku sana daily good tu sang na tau yu ma yuni tu sang na kataguru ya roma vi titera katagon na tu si titera kau si good Sunday request show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0 Iki akivikut titararun naktu sitau uvannu toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut kinarun naktu si Sunday Request Show Ilagiyaw ngikusi tukserarun naktu si Ilagiyaw yumanararlusi Deko natau titararun naktu si kisumi tusang narumang mangat. Sukayukut facts. Titararun naktu si tau 867-979-6147. Tema tau ukaraw tikut. Nipili ukatarun nang miyo si kisumi tusang narumang mangat. Tama nga ikarung ni 979-6101. Ungasik tumi akikangit tumi 1-888-896-3135. Ikaw magiti, taita katak lugu kisumitu sang naro mang mangat, kinami ingyak taong mangat, tamadjangin nama. Koyan namig na tinguyak ko sa natirik ko tusang naktaw yung mayunit tusang nakatigik kataguro yak tilduni nga Sunday Request Show Isuribik po tikiuti yari lang ming mat Pinaswaro si Urak tumikanuingit tuin na ugot ta utilari bagot Kakugot